0: Jama'a, idan muka bar Najeriya kuma shugabannin kungiyar ECOWAS sun kammala taron su na 69 a birnin Lungi na kasar Saliyo akan makomar hadakar kasashen yaki wato yankin yammacin Afrika. Sai dai tattaunawa kan dangantaka tsakanin ECOWAS da kasashen Sahel guda uku, Niger, Mali da Burkina Faso, bayan janyewar su ya dauki hankali tare da zabar da Diomaye Faye na Senegal a matsayin shugaban ECOWAS na karba-karba. Muhammad Awal Balarabi ya duba mana muhimman batutuwan da suka wakana a wannan taron koli.
1: Ganawar sirri da shugabannin kasashen yankin yammacin Afirka suka yi ya haifar da jinkiri na fiye da sa'o'i biyu kafin a kammala taron ECOWAS karo na 69 a Lungi. Dalili ko shine shugabannin kasashen sun fuskanci kalubale wajen cimma matsaya kan wasu batutuwa masu muhimmanci, musamman ma da kan yadda za a ci gaba da alaka bayan janyewar Burkina Faso, Mali da Niger dake zama membobin kungiyar AUS. Duk ma dai da cewa ba a tattauna batun a bainar jama'a ba, amma majiyoyi da dama sun nuna cewa yafi mamaye tattaunawar da shugabannin kasashen yammacin Afirka suka gudanar. Saboda haka ne shugaban hukumar gudanarwa na ECOWAS mai barin gado, Umar Aliyu Ture, ya jaddada bukatar kiyaye haɗin kan mambobi da kuma ci gaba da tattaunawa tsakanin bangarorin biyu duk da kalubalen da ake fuskanta a halin yanzu. Ture ya ce tarihi ya koya mana cewa lokutan rashin tabbas suna kasancewa lokuta na samun dama. Suna gayyatar mu don sabunta alkawarinmu na haɗin kai da cuɗenin cuɗeka da taimakekeniya da suka zaburar da waɗanda suka gabace mu, waɗanda suka kafa ƙungiyarmu. Shawarwarin za su taimaka mana wajen tsara makomar haɗin kan yankin da kuma ba da dama ga 'yan Afirka ta yamma sama da miliyan 450 waɗanda ke ganin ECOWAS a matsayin muhimmiyar kafar samun zaman lafiya da ci gaba da kuma wadata. Umar Aliyu Ture ya miƙa ragamar shugabancin hukumar zartaswa ta ECOWAS ga General Biram Diop da ke zama tsohon ministan tsaro kuma tsohon babban hafsoshin sojojin Senegal. Hasali Madi, Biram Diop ya taɓa yin aiki a matsayin mai ba da shawara ga sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya. A game da shugabancin karɓa-karɓa na ƙungiyar haɓaka tattalin arzikin yammacin Afirka kuwa, ya koma hannun Basiru Diomaye Faye, shugaban ƙasar Senegal. Sabon shugaban na ECOWAS ya yi amfani da wannan dama wajen yin alkawarin dawo da martabar ƙungiyar, wacce rikice-rikice suka kunno kai a cikinta a 'yan shekarun baya-bayan nan. Diomaye Faye ya ce ta hanyar karɓar wannan aiki da kuka ɗora mana nauyi, zan sadaukar da kaina bisa ga gudunmuwarku wajen kiyaye wannan gado ta hanyar daidaita shi da ƙalubalen zamaninmu, wato tsaronmu baki ɗaya, da kare cibiyoyi da hukumominmu, da ƙarfafa fada'ajinmu na siyasa da tattalin arziki, kuma muryar Afirka ta yamma tafi tashi kuma tafi aminci. Jami'an diplomasiya da dama sun tabbatar da cewa an samu rashin jituwa game da dabarun da za a bi don magance matsalolin da ake fuskanta yanzu haka a ƙungiyar ECOWAS. Babu da wata cikakkiyar matsaya da aka cimma game da taron na ƙoli, lamarin da ke bayyana irin ƙalubalen da ECOWAS ke fuskanta yayin da take neman sake fasalta rawar da take takawa da aikin haɗin kai a yankin da ke fama da rikice-rikicen tsaro, har ma dai da sauye-sauyen siyasa da kuma faɗi tashi a fannin siyasar ƙasa da ƙasa. Wannan taron ƙoli ya kasance na farko da Mamadou Doumbia na Guinea-Conakry da Romuald Wadane na Jamhuriyar Benin suka halarta.
0: Rahoton Muhammad Awal Balarabe kenan. Idan muka bar kasar Saliyo kuma, kasar Saudiya ce ta janye tsarin ba da biza nan take ga 'yan Najeriya da ma wasu kasashe 13 saboda zargin fakewar da wasu ɓata gari ke yi da bizar wajen aikata ayyukan da suka saba wa dokokin kasar. Wannan mataki ya shafi kasashe 14 da galibin suna Larabawa ne. Wakilinmu daga Gabas ta Tsakiya, Mahmud Yaya Azare, ya aiko mana da rahoto akan wannan batu.
2: Waɗannan ƙasashen dai sun haɗa da Najeriya da Pakistan da India da Bangladesh da Masar da Indonesia, gami da Iraki da Jordan da Algeria da Sudan da Habasha da Tunisia da ma Yaman da Morocco. A halin yanzu dai an takaitawa 'yan waɗannan ƙasashen samun bizar shiga ɗaya ce kacal da za ta bawa wanda yake da ita izinin zama cikin ƙasar ta Saudiya na tsawon kwanaki 30 kacal. Babban dalilin ɗaukar wannan matakin dai shine don magance yadda dubu dubatan mutane ke amfani da bizar yawon bude ido don zama a ƙasar ta Saudiya ba bisa ka'ida ba, ko kuma gudanar da aikin hajji ba tare da izinin hukumar hajji ba, kamar yadda kakakin hukumar shige da fice ta ƙasar ta Saudiya Fahad bin Talal ke faɗi. Yace kamar yadda umarnin shugaban hukumar shige da fice na Saudiya ya fayyace, An ɗauki wannan matakin ne don a samu damar gudanar da aikin haji bisa ka'ida da tsari. Domin a bana, mutane da dama sun yi amfani da bizar ziyara ko yawon buɗe ido domin gudanar da ibadar aikin haji, wanda hakan ya saba wa tsarin rabon kasan aikin haji. Haka zalika, akwai rahotannin da ke nuna cewa matafiya sun yi ta amfani da bizar kwanaki da dama domin zama a ƙasar Saudiya ba bisa ka'ida ba, bayan da iqamarsu ta ƙare. Tuni dai waɗanda wannan dokar ta shafa suka fara ƙorafi da nuna takaicinsu kan wannan matakin da galibin su ke cewa an yi dukan 'ya'yan kaɗanya ne wajen ɗaukarsa. Amr Bakash, wani ɗan ƙasar Masar ne da ke zaune a Birtaniya, ya ce akwai buƙatar a bambance tsakanin waɗanda suke ziyartar iyalinsu da ke zaune a Saudiya da waɗanda ke ziyara don ibada ko yawon buɗe ido ko ma don kasuwanci. Ni matata da 'ya'yana duk suna zaune a Saudiya, amma duk da hakan aka hana ni shiga. Bai dace a ce ana bugun 'ya'yan kaɗanya wajen aiwatar da wannan dokar ba. Wasu 'yan kasuwa da ke zuwa Saudiya akai-akai dai sun koka da cewa wannan tsarin zai janyo musu asara da kuma ɓata musu lokaci, tunda a yanzu duk lokacin da za su shiga ƙasar ta Saudiya sai sun sake neman sabuwar bizar shiga. Tuni dai kamfanonin jiragen sama suka fitar da gargaɗi ga matafiya zuwa ƙasar ta Saudiya daga waɗannan ƙasashen kansu tabbatar da cewa sun mallaki biza ta shiga sau ɗaya da aka amince da ita kafin a ba su damar hawa jiragen, don kaucewa dokar tarar da ƙasar ta Saudiya ta yi barazanar ɗora wa duk jirgin da ya kuskura ya karya wannan dokar. Masana harkokin bulaguro dai sun shawarci mutane da cewa duk wani ɗan ƙasar da ke jerin ƙasashe 14 da wannan dokar ta shafa kada ya kuskura ya amshi bizar bogi ko ta zaman shekara guda da wasu dillale ke cigaba da tallatawa. Mahmud Yaya Azare, DW Hausa, daga birnin Alƙahiran Masar.
0: Tuma Adalla, da wannan rahoton muka kawo ƙarshen jerin rahotannin da muka yi muku tanadi. Kada ku sha'afa, muna dakon ra'ayoyinku kan rahotannin, za mu karanto su nan ba da jimawa ba. Yanzu kuma sai fagen shirye-shirye, amma kafin nan bara mu shaƙata da wannan.

0: yunkuru sun dade suna rayuwa a saman tsauni. Tarihi ya nuna cewa kakanninsu sun zauna ne a wannan wuri domin kare kansu daga hare-haren makiya da kuma masu safarar bayi. Duk da kalubalen rayuwa a tsauni, al'ummar yankin sun kware wajen daidaita rayuwansu da yanayin muhalli. Sonde Joshua Makandau, wani dan sukurne dake alkinta tarihin garin, ya yi mana bayani kan yadda suke tsarin nomansu a kan duwatsu.
1: Wuri ne wanda sukurawa sun yi aiki da ilimi na al'adu na gargajiya na iyaye na da ta wurin tara wayannan duwatsu domin saboda su taimaka ma gwanaki na noma, domin saboda kar ruwa ya wanke wato nutrient na cikin kasa, yanda kasa za ta bada amfani mai kyau, yanda ruwa kuma ba za ta wanke kasan sukur tunda yana nan a dutse ba. Shi ne dalilin da ya sa mutane sukurawa sun yi aiki da wannan ilimi na kakanni na gina wayannan ta kunya.
2: To watakila me da me ake noma a wannan wuri?
1: Ana iya noman ababai daban-daban tun daga fari. Akwai dawa hatsi wanda sukurawa suna kira kwitah, mabiya da haka suna kuma nome wayansu amfanin gwana kaman gyada, akwai wake, akwai kuma masara. Musamman a zamanin da muke ciki yanzu, masara ne aka fi nomewa a cikin wannan duwatsun da kuke gani.
2: To yanzu kaman hawan da muka yi nan, mita nawa muka hau?
1: Eh, haka nan dai mun yi reaching almost 600 and something meters above the sea level. But amma sauran hawan, idan muka haura ga baki daya, sukurta kai kusanta 1000, that is 1043 meters above the sea level.
0: Kamar yadda noma ke zama ginshikin rayuwa a yawancin yankunan karkara a Najeriya, haka ma yake a sukuru. A gonakinsu suna noma dawa, gero, masara da ma sauran amfanin gona. Haka ba a bangaren kiwo, shanu, awaki da tumaki na taka muhimmiyar rawa wajen samar da abinci da kudaden shiga. Chief Luka Gizik shine sarkin garin Sukur.
3: An fi sanin Sukur da noma, noman su kuma ya bambanta da wayansu wurare. Sukan iya gyara gonaki da bambanci mai nisa da sauran noman da ake yi a wayansu kasashe. In ka kula a kasan Sukur, zaka ga gwanakinsu akwai bambanci da sauran filin noma a wayansu wurare. Zaka ga an jari duwatsu saboda kar ruwan da zai taru ya wuce. Idan ruwan ya taru a gwana, zaka ganshi zai dan bada taki ya bada karfi, kuma gwanan takin da yake kai ba zai samu ya gangara ba. Sali nan Sukur suna cin gaba tun zaman su, suna da kiwo irin shanu, awaki, raguna, suna kiwo sosai. Sali nan kuma mutane Sukur suna wayansu ayyuka na sake-sake na wayansu abubuwa wanda kuma yakan wayansu mutane za su zo su nima a wurin su ji su yi amfani da kasashen su.

0: a lokacin shuka da tare amfanin gona matasa a sukur kan yi gayya domin taya abokin su aiki duk da yanayin wahala na muhallin su dake da hawa da sauka na duwatsu kamar yadda sarki matasan sukur Michael Titus ke fadi
1: numa gaya ake yi ni ina da gaya na yau yanzu alal misali zan gawa abokan nawa daga mutan daga 10 zuwa sama zai iya kai 30 ko 20 sulikinka kuma zaka iya ka gaya mishi wani suliki kai ma akwai gaya na gobe shi ma zai nima maka matasa ko guda 10 haka ko 15
0: idan kai sa sukur abu na farko da zai dauki hankalin mai ziyara shine gine-ginen su yawancin gidaje an gina su ne da duwatsu da laka yayin da aka yi rufin gidajen da ciyayi katanga da aka zagaye gidajen ma an yi su ne da duwatsu masana tarihi na ganin wannan tsarin gine-ginen na nuna irin basira da mutanen yankin suka yi amfani da shi wajen amfani da abun da muhalli ya tanadar musu domin samar da matsuguni mai daurewa Michael Titus dake zama sarkin matasan sukur ya bayyana irin yadda suke tsarin gine-gine musamman yadda suke kula da gidan sarkin su wanda aka gina shi da duwatsu shekaru masu yawa da suka wuce
1: katangan nan in ta samu matsala ka san in akuya yana ya haura yanzu sai ya rushi to matashi za su yi organizing waye ne ranan kaza za mu je mu gina wancan mu yi construction nashi akwai deity a cikin

0: idan sarki zamu ji mu share shi a gallery room nan ya kamata a canja marjinta bana kowani matashi za su kaujin ta daya da zana daya to sai a zo a yi rushinin nashi
1: wani irin gida haka kuke zama na ga yawanci gidajen ku anan duwatsu ne ku kuke gayya na gina gidajen ku kuma ana kiran laborori ne suke yi
0: a matashi ne suke gayyan matashi ne za su ce a yau amwai ne makil yayi gine za a je a yi masa katanga to shikenan sai a tashi matashi duka ba lele sai ka ga matasa ba daga zara ka ji kai saka ji ka ga ma wancan wani zai ji a ga wancan mata ma za su zo suna kawo duti nan da nisa da nan za su ji su kawo akwai masu kawo ruwa akwai masu kawo duwatsu akwai masu kuma arranging na duwatsu din the same thing in lokacin ginin tabo kuma haka za a yi akwai masu kawo ruwa akwai masu taka tabo akwai masu tugiwa akwai masu menene har ginin ya zuya dago
1: duk da irin ci gaban fasaha da ake samu a duniya akwai bangarorin sukur da har yanzu rayuwar su ke gudana ba tare da wadataccen lantarki ba ko kuwa internet da dare mutane kan yi amfani da fitilu ko kuwa wasu hanyoyin gargajiya domin samun haske a bangaren ruwan sha ana samu shi ne daga rijiyoyi ko tafki ko kuwa wurare da aka tanada sai dai mazauna yankin sun ce wannan bai hana su ci gaba da gudanar da rayuwarsu ba domin sun saba da wannan yanayin tun daga haihuwa Gladys Yakubu wata yar garin Sukur ce
2: in ga kamar ruwan da kana faɗa na ma wahalan da ana sha tashiwa daga nan ma zaka tashi karfi 8 ka je ganin maruwa nan sai 12 zaka samu kuma daru daya ma ba ruwa a rijiya inda aka tuna su ne suka tuna maza muna so a kawo mana asibiti don shine babban taimako in an kawo mana asibiti da ruwa shine ko zamu dan samu wannan
1: ga wannan matan mai yaya 10 a duniya kokawa take yadda su mata suke wahalan zaman aure a garin Sukur saboda yawancin wasu ayyukan gida maza sun sakar musu
3: to rayuwar yi haikin shirna no wahala ni fa kafirshin
4: a cewar matar gaskiya mu mata muna wahala anan na haifi yaya 12 a yanzu haka 10 suna raye kuma kula da su babban wahala ne musamman ga mu mata yawanci mazajen mu ba sa kula da yara na daukan nauyin su ko yi musu makaranta yanzu haka a cikin yaya na 10 da suke rayen babu wanda yake zuwa makaranta wanda hakan ke zama wani babban dawainiya sosai a gare mu mata
3: a su furshin yi ka makaranta kan tsirma ya sabar ka ku aka je ta makaranta ina mu wahala yi won furshin haya na rakata da makaranta shota kikin kwabo
1: to ko menene fatan al'ummar Sukur a karshe
0: a inganta mutanen Sukur a sa su a yanayin da ake ciki a wannan zamani irin a kyautata makarantu a kyautata hanya a kyautata irin asimitai wanda duk wani abinda ake yi a wayan surare ko a birane za a iya same shi cikakke a kasan Sukur
1: to masauraro anan muka kawo karshen shirin na mutum da duniyar sa godiya ta musamman ga dukkanin abokan aiki da suka tallafa shirin ya zo gare ku Mubarak Aliyu Sabo yaro ne daga birnin Yola jihar Adamawa tarayyar Najeriya ke cewa labar ku lafiya
5: matan cikin gidaje ku share da cikin sa
6: to madalla ga kuma shirin mu na gaba shirin wasiƙun masu sauraro
7: DW wasiƙun masu sauraro
8: Masu sauraro barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin wasiƙun masu sauraro. A cikin shirin na wannan lokaci za ku ji wasu daga cikin wasiƙun ra'ayoyinku bisa al'amura na yau da kullum. Tare da ni Zainab Bilyamino Abdullahi da zan gabatar. Sai ku biyo mu.

Shirin wasiƙun masu sauraro ke zuwa muku daga sashen Hausa na DW. Sai wasiƙa Haddabi mai kwamfuta mai yama daga jihar Kebbi a Najeriya. Yace a yau na shigo wannan fili ne domin ku bani dama in mika sakon kira na zuwa ga ƴan uwana ƴan arewacin Najeriya da ya kamata su tashi daga dogon bacci da muke yi domin kokarin mallakar katin zabe. Dan hakan zai bamu dama canza dukkanin shugaban da muka ga bai da kula da rayuwar al'umma arewa. A ƙarshe muna addu'ar Allah ya bamu cikakken zaman lafiya. Wasika gaba ta kace Salisu Yahaya dan Niger. Yace DW Hausa a yau sako na zuwa ga matasa ne ƴan Afrika. Da mu zama masu nuna soyayya ga al'umma Afrika baki daya. Sai wasika Hassan Al-Ansar. Yace DW Hausa dan Allah ku fada wa ƴan Najeriya. Duk soyayya da suke yi wa mutum idan ya kai shekaru 80 to su yi hakuri su kyale shi su nemi wani su zaba. Domin dan shekara 80 ba zai iya mulkin Najeriya ba saboda rikicewar tsufa, gagajiya da yawan mantuwa. Ba zai bar shi yayi abin da ya kamata ba, koda yana son yin haka. Wasika gaba ta kace Yakubu Murtala Jibo. Yace DW Hausa a yau na rubuto wasika ta ne zuwa ga shugaban mulkin sojan Niger, General Abdurrahman Chani, da ya kamata ya duba halin da al'umma birnin Kwarni suke ciki na rashin hanya zuwa Ilele ta tarayyar Najeriya. Sai wasika Salisu mai shinkafa Song daga jihar Adamawa a Najeriya. Yace abin da ke ci mana tuwo a ƙwarya shine yadda muka kwashe sama da wata guda ba mu ga kiftawa wutar lantarki ba a ƙaramar hukumar Song. Kuma shugabanninmu da 'yan siyasa mu suna gani amma sun yi shiru ba su ce komai ba. Saboda haka muna kira ga shugabanninmu da 'yan siyasan mu da su duba wannan matsala domin magance ta. Allah ya sa mu dace, amin. Wasika mata ƙarshe a cikin wannan shirin ta fito ne ta hannun Isu Suleiman Madattai da Sunusu Madattai da Magaram da Tasiru Unguwar Tudu da Magaram tare da Jafar Dan Gwamna. Suka ce sakon mu yau shine akan iyayenmu mata. Ganin lokacin da muke ciki na damuna lokaci ne na sauro mai sa masassara ga yara har ma da manya. To ya kamata da magariba ta yi ayi kokari a daura wa yara gidan zange domin kare kanmu da yaranmu daga cizon sauro. Allah ya kare mu da illar masassarar cizon sauro da wasu cututtuka na lokacin damuna. Allah kuma ya sa kiran mu ya kai ga inda

0: razanar da America ta ce to za ta cinye wasannin nan daga gare ta, inda ta yi wannan ina tabbatar maka da dole za ta bada wannan alƙalin wasa ya je wannan.
1: Wannan gasa za iya cewa ta zamo ƙarshen wa'adin rayuwar ƙwallon wasu gwarazan ƴan wasa kamar Cristiano Ronaldo na Portugal da Lionel Messi na Argentina, inda kuma ake ganin an samu matasa da suke tasowa don mai gurbinsu a nan gaba, irin su Lamine Yamal na Spaniya da ya kasance ɗan wasa mafi ƙarancin shekaru na uku a duniya da ya lashe gasar bayan Pele na Brazil a shekarar 1958 da Giuseppe Bagomi a shekarar 1982. Amma ɓangaren ƙasashen Afirka dai wannan karo ma bata sauya zani ba. Wasan neman matsayi na uku tsakanin Faransa da Ingila shine wasan da aka fi ruwan ƙwallo a cikinsa da ƙwallo goma, wanda tun shekarar 1954 tsakanin ƙasar Hungary da Jamus ta yamma da aka sha ƙwallo 11 ba a sake samun hakan ba, kuma hakan yasa ya fi zama wasan da ya fi burge a kasarin ƴan kallo, ciki har da Abdullahi Idris da aka fi sani da Kanu.
2: Akwai abubuwa da dama da suka faru, matsaloli, amma idan ka dinkule su baki ɗaya, nasorin sun fi yawa, kuma gaskiyar magana an samu akalla a iya cewa kashi 80% na nasarori idan aka duba irin abubuwan da suka wakana gasar cin kofin duniya. To la shakka hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya ta cimma nasara a bisa wannan mataki na ƙara kasashe har guda 48.
1: Kasar Spaniya ta kafa tarihi na kasancewa tilar kasar da aka sanya wa ƙwallo guda ɗaya ta ƙaraga har ta kai ga lashe gasar.
3: Aliyu Muhammad Waziri kenan ɗauke da wannan rahoto daga Bauchi. Yanzu kuma za mu leƙa fagen tennis, inda 'yar wasan jamhuriyar Czech Barbora Krejcikova ta lashe gasar WTA a Athens a ranar Lahadi, inda ta doke Maria Sakkari da ke wasa a gida da ci 7-6, 7-5 da kuma 6-3. A ɓangaren maza kuwa, Andrei Rublev na Russia, wanda ke da matsayi na 16 a duniya, ya cire Luciano Darderi, wanda ke riƙe da kambon gasar ATP da aka yi a Båstad na Sweden a ranar Lahadi, a wasan ƙarshe da ci 6-4, 6-3. Duk ma dai da cewa ya taɓa lashe gasar Båstad a 2023, amma wannan ita ce gasarsa ta 18 da ya lashe. To masu sauraron mu, a nan ne za mu dasa aya a wannan shiri na wasanni, da fatan ya ƙayatar da ku. A madadin kowa da kowa na DW Hausa, Muhammad Awal Balarabe ke muku fatan alheri daga nan Bonn na tarayyar Jamus.
4: Kuma da laga shirinmu na gaba, Zainab da tawagarta a shirin ji ka karo.
5: DW ji ka karo.
6: Ilimin fasahar zamani.
7: Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na ji ka karo. A cikin wasan ƴan zamanin kwamfuta mai suna Rabiu ya saki layi. Wannan jerin wasan yana magana ne akan wani muhimmin batu na labaran kanzan kurege da labaran ƙarya a wannan lokaci na fasahar zamani. Wannan shine kashi na 9 a labarin namu. A baya Rabiu yana nadamar yiwa minista Mati da kuma gwamnatin sa ta kama karya aiki. Yana cikin fada wa Samira wannan magana ne sai ya sami wani kira na neman ceto daga gaje. A lokacin ana kokarin sace ta ne, ko ina suka tafi da ita? Bari mu saurari Zainab da Rabi'u yayin da suka koma gidansu suke kokarin gano yadda za su bullo wa abin. Taken wannan kashin shine ga koshi ga kwanan yunwa.
8: Zainab da Rabi'u sun dawo gidansu a tare. Zainab tana ta gumi da alama dai a guje ta taho. Rabi'u shi kuwa da ganinsa yana cike da zargin kansa. Zainab ta jefa jakarta akan kujera amma bata zauna ba.
9: Wayyo Allah Rabi'u, sun sace gaje. Me yasa za su sace ta? Me ke faruwa ne?
10: Na tabbatar hakan yana da alaka da siyasa da kuma rubuce-rubucen da take wallafawa ta yanar gizo.
9: Yanzu ya zamu yi, ya kamata mu sanar da 'yan sanda.
10: Maganar gaskiya Zainab, 'yan sanda babu abin da za su iya yi. Na tabbatar miki da haka. Shugaban su Mati nake yi wa aiki.
9: Maganar me kake yi ne Rabi'u? Me kake nufi? Kana yi wa Mati aiki?
10: Ina yi masa Zainab. Ina ɗaya daga cikin masu sarrafa bayanai da suke aiki a ɓangaren yaɗa farfagandarsa. Daga cikin aikin nawa kuma akwai ƙirƙirar bayanai ta fasahar sadarwa don na inganta siyasarsa ko kuma na lalata ta abokin hamayyarsa.
9: Kai? ban yadda ba Rabi'u.

0: dama haka kake kana nufin kace abinda kake yi kenan kana yi wa azzalumai aiki
1: sai dai ku yi min afuwa gaskiya Zainab saboda ban san abin zai kai ga haka ba
0: tun yaushe kake yi wa gwamnatin aiki Rabiu
1: wata biyu kenan kacal
0: me shin gaji ta san wannan aikin naka na yaudara kuwa
1: sai a jiya na faɗa mata Zainab na yi nadamar hakan wallahi amma ba ni da wani zaɓi ya zan yi da raina ba ni da wani zaɓi barazana suka yi mun
0: akwai mafita a koyaushe Rabi'u da sai ka ce kaki ka iya zuwa ka kai rahoto ga 'yan sanda ko kafafen sadarwa da ka tona asirin waɗannan masu cin hancin
1: Zainab kenan biki san ƙarfin ikon da waɗannan mutanen suke da shi bane shi yasa su ne fa suke da 'yan sanda su suke da kafafen sadarwa komai ma ke su ne suke da shi kin ga Zainab zan yi duk abin da zan iya yi wajen nemo gaje ko ma a ina take
0: me zaka iya yi da tun farko baka yi ba ai ka makara Rabi'u an sace ta kuma duk laifinka ne kai da waɗannan macuta a zaluman gwamnatin yanzu kuma gashi za su yi nasara a zabe ma saboda kokarinka da na banzayen injin din internet din ga
1: kin ga suna iya yin nasara amma fa ba za su dade ba kuma zaki ce ni na faɗa miki
0: me kake nufi da wannan
1: zaki gani ai ni ba sakare bane ba sai na rama ta irin hanyar da zan iya
0: duk zance ne Rabi'u ko da ka iya ana su nasara a zabe ba za ka iya taimakawa gaje ba har yanzu ba ta da hannu
1: to da Allah kin ga me kike so na yi na ce ya kike so na yi Zainab faɗa min me kike so na yi
0: Rabi'u ka san wani abu kuwa ka fice min daga nan ba na son ganin ka Rabi'u na ce ka fice min ba na son ganin ka yanzu
1: to amma
0: na ce ka fita Rabi'u haba
2: kusan kwana uku kenan da sake gaji har yanzu ba a ji wata duriyarta ba yayinta da suke cikin tashin hankali sun baro ƙauye sun shigo cikin gari domin ganin yadda za a yi dukkaninsu suna zaune ne a gidan 'yan uwan junan nan suna ta ƙoƙarin haƙurƙurtar da babar gaje wato Hindatu
1: Ante Hindatu Baba Sani wallahi bazan taɓa yin wani abu don in cutar da gaje ba
3: amma kana yi wa mati aiki Zainab ta faɗa mana kuma kai ma da kanka ka ce shine sanadin batan gaje don Allah ka faɗa masa ya dawo mana da yarmu
4: da alama a zaɓe shi a matsayin shugaban ƙasa kafin ƙarshen satin nan kaga ba abin da yarmu za ta yi don hana a zaɓe shi yanzu don Allah ka ce ya sake ta kaji ko Rabi'u
1: tashi ina ma a ce ina da ikon yin haka amma ba zan iya ba
4: to amma me zai hana Rabi'u
1: Baba Sani ya kore ni daga aiki ko ta waya ma bana samun sa ballanta na inje kusa da shi
4: haba Rabi'u waya kake yin haka ne
1: Zainab dan Allah ki masa bayani mana
0: kada ka sake yin magana da ni Rabi'u na gaya maka raina ya matukar baci da kai wallahi dole ka karbi laifinka
1: yanzu kenan babu wanda zai yarda da ni a cikin ku gaba daya ina ma na san inda gaje take ni ma fa ina son ta dawo kamar yadda kuke so fa
4: faɗa mana inda take kaji malam ka faɗa mana nace
3: Sani ka kwantar da hankali
4: haba ta yaya zai ta ce mana bai san inda take ba ya kamata ya yarda da kuskuren sa ya kuma yarda shike da alhakin abin da ya samu yarmu yana yi wa shedano aiki mu abin da muka sani shine zai iya zama shi ya bayar da bayanan da suka sa aka sace yarmu
3: amma yi masa tsawa haka ba zai warware mana komai ba na tabbata Rabi'u shi ma yana so a gano inda gaje take ta dawo gare mu
4: to idan haka ne ya kamata yayi kamar yana yi yata tana can Allah ne kadai ya san inda take kuma ga wanda ya jawo hakan yana zaune ba abin da yake yi
1: dan Allah ku ya hakuri na san ba za ku yarda da ni ba
4: ba mu ma yarda ba
1: na kuma fahimci hakan ni ma haka zan ji ni ne ku zan yi iya duk abin da zan yi bari na kira wasu daga cikin abokan aiki na da a ma'aikatar ta yiwu sun san wani abu
4: to ya dai kamata
1: kuma na yi muku alƙawari zan yi koma menene da zan iya yi dan na nemo ƴar uwata
0: ya dai fi maka
3: shikenan to
2: Oh. Rabiu ya lababa a hankali ta wajen aje ababen hawa na ma'aikatar. Ya tuna cewar ya taba ganin wani jerin sunayen gidajen tsaro inda gwamnatin Tunkuza ke tsare waɗanda aka kama ba a hukumance ba. Jerin sunayen yana kan computer Martini. Za ta iya yiwuwa kuwa ko ana tsare da gaje a ɗaya daga cikin irin waɗannan gidaje na sirri, ina ma zai sami wannan computer. Sai kuma ya tuna cewa idan gida shugaban masu tsaron ma'aikatar yana da irin wannan file a tasa computer. Lokacin da Rabiu ke aiki a ma'aikatar, yana dasawa da wani mai gadi wanda ake kira Bankaura. Yakan sai masa fakitin sigarin da yake so lokaci zuwa lokaci. Yanzu dai ya kira shi yana neman wata alfarma.
5: Rabiu, Rabiu zo ta nan gani nan.
6: Na'am. Bankaura.
5: Na'am. Biyo ta nan. Kai a hankali, akwai kyamara ta ko ina. Amma ta gurin fila ne kadai baya dauka, ka biyo ta gurin.
6: To na gane. Nagode. Amma ban ganta ba.
5: Yawa. Maza mana mi sauri dan Allah. Kai tsaya me ma kake so ka dauka a wannan computer ne?
6: Ka gane? Lokacin da nake aiki da Mati, yana dora jerin wuraren da suke amfani da su wajen ajiye waɗanda aka sace domin ka a gano su. Akwai kofin wannan akan computer shugaban masu tsaron ma'aikatar.
5: Wannan?
6: Eh, wannan. Dole ne nayi kutse a cikin ta.
5: To amma dan Allah mi sauri, sai iya dawowa daga cin abincin rana kowane lokaci daga yanzu.
6: Shikenan. Bari na kwada wannan lambar sirrin.
5: To, to.
6: Lakabin babansa shine Rariya. Ina zuwa, bari mu gwada. Rariya 2025. Kash. Biyi ba.
5: To,
6: Rariya. Yaushe aka haife shi? 1978 ko? Haka ne?
5: Eh, kamar na tuna ya taba faɗan haka.
6: To shikenan. Bari mu gwada wannan. Kai. Kash. Haba dai. Haba Rabi, yi tunani mana.
5: Rabi, dan Allah mi sauri mana. Mi sauri.
6: Kaga ina iya kokari na. Ina zuwa dakata. Ka san abin da ubangidan naka ya fi so Bankaura?
5: Eh, yarsa ummita, amma me yasa ka tambaya?
6: Ka tabbata?
5: Sosai ma kuwa, ai zai wahala ya wuni curbe yi yabe ta ba, ko idan ya dawo daga aiki lokacin cin abinci bai kawo mata wani tsara ba ko wani abu ba. Yan leransa kenan ummita.
6: Ka san ranar haihuwar ta?
5: Eh, ranar 5 ga watan Satumba 2019. Yayi alama akan wannan watan a kalanda.
6: Shikenan. Na tabbatar da haka. Bari na gwada. Ummita 95. Kash. Shi mai bai ba. Bari in saki. Ummita 5919. Kai. Kai. To kuwa menene mabudin? Na zuwa. To bari na sa wannan. 43215. Yawa.
5: Me
6: kaga da wasa na gwada amma ba ya bude.
5: To ba gani.
6: Wani mutum ne da yake da cikakken hankalin sa zai amfani da irin wannan lambar sirrin mai sauki haka. Yawa. Bari kawai na bude waɗannan jakunkunan file din.
5: To mi sauri dai dan Allah.
6: Kaga file din kuwa. Kaga maza rike min computer nan. Bari na dauki hoton bayanan.
5: To amma me zai hana ka tura shi ta email ɗinka a matsayin sako? Bai ba.
6: A'a, idan na tura za a iya ganowa.
5: To nan Allah mi sauri, babu da lokaci.
6: Yawa, to je ka shafi na gaba.
5: Hey, maza Rabiu, maza zo ka tafi, ya dawo.
6: Aba,
5: zan kai wannan computer office ɗinsa kafin ni isa can.
6: To,
5: da Allah ka tafi, kai hankali da Allah.
6: Shikenan.
7: Da wannan muka kawo ƙarshen kashi na 9. Ko Bankaura zai iya mayar da kwamfutar kafin mai gidansa ya gano ba ta nan? Shin ko wannan bayanan da Rabiu ya samu za su taimaka a ceto gaje? Hanya ɗaya ce kaɗai za a iya gano wannan amsa. Ku biyo mu zuwa kashi na ƙarshe na wasan. Idan kuna son sake sauraron wannan kashi da ma waɗanda suka gabata, sai ku ziyarci adireshinmu na yanar gizo, wato dw.com/ilimin fasahar zamani. Daga nan sashen Hausa DW nake cewar sai mun haɗu a wani sabon shirin.
8: Tuma da Allah da fatan wannan shiri namu ya ƙayatar da ku. Yanzu kuma lokaci ne da za mu saurari ra'ayoyinku a kan rahotannin da muka gabatar muku a wannan yammaci. Muna kuma tare da Binta Zurmi kai tsaye wadda za ta karanto mana su. Malama Binta, barka da warhaka.
9: Baka kadai Khadija, to an ce mun ba mu da lokaci so da yawa.
8: Eh ba sosai ba gaskiya.
9: Idan na kwasa a guje.
8: A guje zaki kwasa.
9: Akwai Malam Bundi Sugun yace jinya dakarun Amurka a kasar mu Nigeria wannan labari ne mai dadi. Wai su sauka lafiya.
8: To.
9: To kin gane da fararo ya rubuto labu wannan sakon shi nan yafi nawa.
8: Wai Allah.
9: Yusuf Sofana Lasa yace Allah ya sa korafe-korafen da Nigeria da kasar Ghana ke shirin kaiwa ga kungiyar ECOWAS na kisa. Da wulakanta ɗan kasashen su kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Ta haka kawai zamu gane cewa kungiyar da sabon shugabanta za su iya kawo sauyi da ƴan Afrika da kasashen su ke jiran su gani. Sai Abubakar Kawu Girgir yace Najeriya da Ghana wannan yunkuri na ku yayi daidai kuma abin da ya dace ne domin kai domin bai kamata mu fito nahiya daya kuma mu rika menene kamatar juna ba. Salisu mai shinkafa son daga jihar Adamawa yace ya kamata hukumomin jihar Jigawa su dauki mataki akan yawaitar hasuran kwale-kwale a jihar. Sai su Sufyan Adamu Saguri ne ko?
8: Sagiri.
9: Sagiri yace ya kamata al'ummar jihar Jigawa a Najeriya su yi takatsantsan a lokacin da suke gudanar da balaguro a cikin kwale-kwale musamman a wannan lokaci da ruwa yake ƙara yawaita. Jikan Mani daga Dungus a jamhuriyar Nijar yace hakika ya kamata gwamnatin Najeriya ta gaggawa ta ɗauki mataki akan yawaitar hasarar kwale-kwale a jihar Jigawa. Ai ba jihar Jigawa ba ma Khadija sai
8: ke. Sosai yanzu kuma kamar
9: yadda
8: abin ma har ya so mai yawa. Arewa abin ya yi yawa gaske. Bari yanzu kamar yadda ya ce lokacin damuna ne sai sun yi a hankali sosai.
9: Abu Zaidi Ibrahim Noman ko? Ya ce gina asibitoci da jami'ar koyar da harshen Larabci a ƙasarmu ta Nijar abin a yaba ne. Wato wannan shirin da aka ce kamar an fara saka foundation din gini ba?
8: An fara sa foundation din gini sai kuma a jira a ga inda komai zai tsaya. Ke ma kuma Binta anan zaki tsaya kin gina foundation din ki tuki tsaya anan muna godiya sosai. Yau wato yanzu lokaci yayi da zamu yi waya gurin Abdullahi Tanko Bala domin sauraron labaran duniya zagaye na biyu.
10: DW labarun duniya.
11: Sabon Prime Minister Burtaniya Andy Bannon ya jaddada kudiransa kan tsaro a hirarsa ta farko ta wayar tarho da shugaban Amurka Donald Trump a yau Litinin. Bannon ya ce tabbatar da tsaron Burtaniya da kawayenta shine babban abin da ya sanya a gaba. Fadar Downing Street ta ce sabon Prime Minister ya gaici Trump ya kai ziyara abin da ya kira farfajiyarsa ta siyasa a arewacin birnin Manchester a wani lokaci nan gaba. Andy Bannon wanda ya karbi ragaman mulki a yau Litinin ya bayyana jadawalin aiki na shekaru 10 inda ya yi alƙawarin samar da daidaiton siyasa da kwanciyar hankali tare da farfado da tattalin arzikin Burtaniya. Yana mai cewa shugabannin shida da suka gabace shi sun yi kokari a baya amma sun kasa. Barazana da ke ruruwa daga 'yan tawayen Houthi a Yemen waɗanda suka sanar da toshe Saudiya daga hanyoyin jiragen ruwa na iya faɗaɗa rikicin yankin a cewar wani mai magana da yawun sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya. Stephen Dujarric ya shaida wa 'yan jarida cewa sun samu rahotanni masu tada hankali cewa 'yan Houthi na hana jiragen Saudiya wucewa ta hanyoyin ruwa wanda ka iya kambama kamarin rikici a yankin. Rasha ta ce wani hari da Ukraine ta kai kan wata motar bus a yankin wato a yankin kan iyaka na Belgorod ya kashe akalla mutane 5 fararen hula ciki har da yaro karami. Wasu mutane 3 kuma sun sami munanan raunuka. Harin ramuwar gayya ne kan Moscow inda jami'ai suka ce an kai harin jirage marasa matuka fiye da 400 a babban birnin kasar. Har-har na bayan nan sun biyo bayan harin makamai masu linzami ne da Rasha ta kai kan birnin Kiev da wasu biranen Ukraine a ƙarshen mako. Kamfanin AliExpress mai gudanar da harkokin kasuwanci ta yanar gizo ya ce zai ɗaukaka ƙara kan tarar da ƙungiyar Tarayyar Turai ta lafta masa a kokarin dakile shigar da kayan da aka haramta shigar da su cikin kasashen Turai da kuma kayakin jabu. Babban kamfanin kasuwancin na yanar gizo na kasar China an yi masa tarar euro miliyan 550 kwatankucin dala miliyan 629 gangaza dakatar da sayar da haramtattun kaya na jabu marasa inganci cikin tarayyar Turai. To ƙarshen labarin duniyar kenan.
8: To an gaishe da Abdullahi Tankobala da ya fassara ya kuma ta ce labarin duniyar wanda kuma da shi ne ma zamani ɗaya ya namu a daidai wannan lokaci sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. A madadin editan da ya tsara shirin kamar yadda ku saurara mun taga a Hiwa da Binta Ali Zurmi da ta karanta wasu daga cikin ra'ayoyinku. Sunana Khadija Ahmad Rufai nake cewa mu kasance lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
12: Masu sauraron mu anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da zamu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukan mu na internet dw.com/hausa. Ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.